0: Kamla.
1: Ninjau Sarawak. Nintian Arimigo. Pagulay nga YFM Kuching, Sri Aman, Cebu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulay sejalay.
3: YFM Kuching, Sri Aman, Cebu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
4: Lagu peminta antara stasiun.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. Noon namiyak ko baka ko isama mo ako isama met mo ako iskola baka ko pasan nga kay kita anang na nga ka kaya roma kay si Barechi ko anang kalo main game naman nama game pa handphone ngay kamata kita jay anang lawan kino kita ngay kila lawan nuron school ngay kita Dano, Chico.

0: Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Pau menakai kepelusah bagai dirimpu.
0: Hello? Ya, baspital aku.
1: Ubah perangai kita. Pesan do, Arimu YFM.